aninti ube mwana se nimpa no titi asol fi ho sa aniji e biara ne akumane mo na ne wo pre nyanyina no hefa na wo de kro